All you for a Mariana, le tebaka, le tomatai, all of you for Hawaii, Sulata for Hawaii. Yep, Mariana to Tama, Malfailia to all tebaka, le peselena, lo saulata tifunga, ole mona. I want to go to a foya ogre fan now, Kafifi. Sisu et pusa aisha kapungi aku halul pawa ile nei voi lua vai aso ka fifi. Ia one ngalo fa matamata fana ule atal moana. Ia ile telefo yo nai musika manaya ale fa ile te vaka misifo yalo fana u Samoa. Ia lo fatinuina leo le atati. Fanga pe one ya ile Leo Rock. Ia bo Dwayne Johnson. Ai amesini misifo yalo fana ule tunu umangi usila. Ai ole am tanga ole asona nafi ka fi fi sole olo tau sa ilia se tangata fa ali halofa wano fo matu mai lunga ole social media le akosto in le taita ia le tuanga ipo le savim palmia le atinu ole fionga ia tula epa ai ono sailele malia le ngoi. Ala eta fa mana vasto in o leta fiel fal mai. Ai o ti ta don ye ele ani so la lava ulava au lango lango le pati ele chao bibi. Ako go ya sir ko ina se ya me au nga nga pu e ai fo me di ta un tu pu ina. Ya ma ai la o i mau wa wa pinta fa le tu noi fo ia le. Le ainga skru inga ia orofa atali mai Samo. Olanga mai su kupe ava e meo la kaku ia kume fa a furinga e bela na tau te le iloa. Fa murmuli ai alu e asistanga tau la tinga ina. I limpa inga puengi mea fa penga ako ngua ngā ke ika. Sole, wangoko fa fire la o ngā ke ika. O ke ika fa mo imo. Ai o tūlanga le nāan vai e mare whanau nore te le lava fōi tusi tusi ngā i lunga fōi o le social media e whatatau sito ina yo le ngaka lai le akoskoi e whai mai ngā osol mai ilko i ngā ngā leo ni tangata na awa yatu le lato tau salana whaiela lo Sydney e o la fōi mafutanga tamam whanau a pia pensilfia o lo o Malanga mai ele mato fai pule le fionga ya lima gram tofit a trala ulele. Wakasi la tofu ye langolongo iner pati e fast ave ngale lua fe mole fai pule. Ola vea vuse a fe spaki. Yo fai mai isi. A ele aile ale ila se mela awo ifu pe afi e koke le langolongo mai. E tatau on ave fuse lua fe fai ele tatu siva. Ye male lua fe tu le tanga le fai pule. Wa vai ngai me wo o mai la vo le o mai wa mi sai fo banu o ain ki e wore ko ka kalar ko inge to lu lo matu ya na tu tu o tafa o wa ki ka fa mo mo ai ma te wa tu ya umarta tu sponsor letas ona shot le malta tu por klamba fa tu ngaina o le va o tala

0: Talofa Samoa, watani e a fesili mo se fia maua o se tupi mo se TV lapo a falawe lawe a inga ta faonga so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu mo e maua vave le tali o le apalai malu pui pui a ia inga fo ia fa fita uli. Simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu o o o. Tolu valu tasi valu tolu o o o. Liz, fia apalai sa ulongi fa iai asafa na wama. Mom, dad, uncle, auntie, Sabo. Simple. JD Finance, a love for PMOA.
1: Station sponsor.

0: Aile a matali ala tātou polo kalame. E mua mua lawana o wha atu loo I lau tau tala. O le tele o tala tu ufa asolo mai o tātou tua awa fai ilangi le fōlanga. O loo yeile ngana le au tala ina le tātou watu nu ue whapea. E tā ofi ese ese sā mua. Pe e tala lasi fo. I le tele o tusi tusinga wha mau mau I au su e suenga. O loo wha amau ni ai fai ngā malanga papa langi I sene turi wa mawai. Ma o lata o wha amau mawina nei tala a o wha amatala ina e o tātou tua a. O le tūlanga lea. A o wha alili wina nei tusi tusi ngai nei o na pō I le tātou ngangana. E iei le talitonu ngā le au popoto ma le au polo fesa. O le mafua anga le nei ua alai o na ese ese le wha amatala ina o nei tala. O lea e wha amalu lua tuai. Pe ai iai se sasi le ngangana o te wha ao ngā ina. Ai o le tātou wala ngā upo le nei a fiafi o wha aulu talaina. Ua fasia fua fuanga. Ele I fai misa. O le tala le nei a fua mai ele tātou wala ngā upo. E awa oina I awa onga. E wha ao ngā ina pe a fai o feso wa ina ni manatu wha alia I pota poto ngā fio anga ma e ka le sia. O nisi fo ina I o tala e maasani lawa no wha amatala ina I si o tina matua I lo ma fale o. A fai la wa e sauni. Ia alo mai loa lia ole a o wha amatala ina atu. Manu ia lau wha alo ngolo. Fai mai na iese ta mai ngoa I a fuanga. O se tasi aso na malanga atuai o ia e asile a ingo sia na whana. A o anga I atu o ia ilana malanga. Na tau atu o ia I se afio anga o matua I vivesi lau. E vai atu fōanga. O fetongi a ima. O fufusu solo tangata mai fōlinga mai o le matua te lela o le vivesi o lo fai. O le tumu te leo le nei misa. Walei loa I lawa I leisi a inga o le tangata, ma o lato le loa I fo I matangata feo a yatu I le awa. E soko I atu I sinu. O fuanga le nei wa faa wau lawa lan sa valinga e ui lawa I le tūlanga vivesi o loa I atu I ai. E fetau I lawa le o atu fuanga I luma tonu lawa lawa e ngale o loo tumu ele misa. Ai ala mō I fuloa ma se maa, ma fōa ilu na upa. Ele I ai se taimina tau wha amala mala ma ele ma fōa anga la na sāvani. O soli e tangata ma, wana ole fau fau e o fōa anga ma tau wala au mō se fiso soa. Banga lea ele I ai lawa se tasi nā no I fō I ai. Talu ai le vevesi te lele ni. Ele o iaine wha amau maunga pe ole atonu le vāenga na o I ai fōa anga. O lea o le awha angata mai ai I, ma le tātou tala. O ile e mawai le tātou wala ngā upo le nei a fi afi. Ua fasia fua fuanga. Ele I fai misa. I aso lava a ola I titi. A ola vea mai ni misa le tupulanga. E wala awatulo o tina matua e whapia. Ia, alu I fola I e kangi ngali. Selenga ke kau kala iki ke fola vai me la fa ye mi saka nga kama kuku. Fa amata to afiolo fa peso no mana tuile nei ta. A o ma fa fa wa tuile nei fa tsa tsa inga wo uta winatu. Ute I yo ile sa ole le yo si uti na matu. Aba o se tsa sile nei o a o nga sili o le tsa tsa uta. O lo fa tsa wa ina le o lo sa nga le mo. E alai lou alo ese mai vāenga e ono la mati ai lou soifu. A wā a whaina e whaafonga tutoa le leile tātou tāna. Nei loa mamau atu lawai fuanga le fitongi a iyo maa ele misa na whai. A whai o oelea. Wha amatai te savali pia. Pe e te mā fau fau wha apia. E sili alo utu e fuine e ula vea ele misa lai whai mai. O te tali tonu ana manatu whape e nā fōanga. Na salo e le solia e tangata ma fono na ulu le maa seitulo. Le au fafufonga o le nei afiafi. Ile o tawa mamisa uma e te tawa na o tatu iai. Unise taimi o le vae ngasili la vae fai. Ole alu ese ma tue fo ise I uma le tawa. Ole alu ese ma ise misa. Ile fapea ue e pala ai. Olona wina. Ue e fao ngalo fao tauta. Ma e fata ua ina lo sao ngalemu. Samuai. Ole o langa li nei vai taimi. Tele lava taimi tatou te feta ia I ima vivesi. Unisi o taimi wa o tatou wa afia fua ine faafita auli tatou te lei a mataina. Ule fautuanga la le tatou polo kalame li nei afi afi. Yo tatou tau tala sao ma saili unga moni ufaafita auli. E au noa malo faa afia fua o leisi tangata ili ilavea ai. E taa ua te lele mala mala mamua mua. Ona fato a e faya leo se faa iu. Ua ole to e fia faa longu la vai se uso posi tuangani. Oto e tangi mai le taa langa upu le neia afi afi. Ua fasia fua fua. Ele I fai misa. Ua faa mai atu ai I ma le tatou polo kalame o le vaa o tala ili nei a afi afi. Faa fitai tele lava ili utou ma futa.
1: Ia ole na ua tu faa fua mai. Ile tatou polo kalame faa tu langa ina vo I. Ole am fai antou faa funga I se o si te miu te tau tua I mo o tau sama. Ole vaa o tala. Tō tū tāu mai se isi fōi a wanoa, o le amwhai fōi o nā tau tūa tuai mō o tau. I le alofa ma le anga leo le tūa ea e whātou tō whulau le tātou waa. Ia mō le whā mō e lawa, ia mō pēa le malosi I le anga lei. Mai tau tō le ua lūsu fitu minute ua te asu lua. Ia la kua kua I singa pese le sikasi, se o tōna me tātou tarifo mai Samoa. Naul tu famna tu atu Samoa famul mole mantu mai tato le stala famul mole ya mo ala fo ile tu tu ya so fitu le ya so mo oi yo famul mole naul vili mai la vol tato le tio tolu fa o valu ono se la tolu fa o valu ono se la ya ona eta no mai le ya Silvia ma Jessica tu le saulo pensini mantu tu so o mal pensini lo ai fa sin tanta Yo hai, wa le fina pui mai fwiri waa ma le train, ya moala fwoi. Ya waa, le mfwa yunga uku ka wat. Me lengol kasu ka wat. Ya ole nga. Na tuatu yao tafa, usi mai alo fafonga nga ya o ya vani toloa. Fatalo fatua ya ilato u malawa male hatu a ana a. Fa me mo wale wai fala male a fwoi ya. Le li fwoi mal kui kui kangaka. Ya ai usimaya lo fa fa sama

l-nis li għattuwa. Tonu nantu fa fungatu ya onlena api la wakul koko o ilingar wunga fou. Leolo o tam fai fo ili malo e fai moa li li li o so vai. Ai mese ya sale lo longa. Aole nautu fai a nautu fa funga mai. Ya onlena fa pia e olo o fai fa ahinga foi. Ia li nei ingar wunga. E por a conflict of interest. Kau ke kalangolo le mele o kangi lofo. Awang ko ke ki lusu ko sanga tula e mai e tula e pasai le marira ngoi. Na toto mai vi ona na ainga ona na fana usa tla talo ke a umanga duenga pito sidun tau o Samoa. Yo e faulu mtangolo tupela tali. Fa'aululu risi mtanga lwenga ta'ua ilo to'lua tu fafine, oyo lana fafine. A maile fafine, nofo lesi fo mtanga lwenga au waina iliki se meitua, kuse kaloke umar kwa korule. In wavu maile fanau, lesi fafine. Ya, lele nao yoi Amerika ve mampasa, Na duat fa pena ole atali. Ngo fo manta si fo la upi fam na sa fa ululo le. Amma yali o stambo fituri enari. Kwe ki lusu kwa usanga e Amerika. Amma kwe ave ili fiki. Amma gale e mailo ave o isa amu amale. Na duat fa pena. Ayo te hofo foi. Hau sisi foi o sisi. Ko ule me al manuia leo sa de lo longa e mle ngata ilia. Ia ole motu tele se la fai. Aga ko vai nge kemi o toto li ia tofilau e ti asana. Nga vakua uma fo ma iaka ma mai fwa uma ma isko shipping usila le ai ono le a eke roma. Ala me tupu tangata sa fai. E mana o e o mai moto utua. A fo mai le ngala ua kue o sa fai. O kanga kaka ma mai. Kako, okay. Are we okay? Na duatu au tafa. Kako pokala me faa safa mika. Ole nai teimine pesele nei lau taina faa pitoa lava. Mo nai tamau tina matio. Nei fatalo vatu tina ya pa ese. Bese tina ya tauline a muritalo tauline vediu. Male ainga fatalo vatu vatu tamau tua ya. Tui fatele male ainga namula ulu mufale tua yo amai olua. Love it for na ya antine ya a rice some sa right tali ulu I miss you feel my ya for le pe le money but for tu ya lu for chili fa pena ya fa la yo umanga fa talo fa tu ya tu sa pele na to ko li o mal ainga miss you ya Eddie Frost fa talo fa tu ya ulu mto tu si na ve ulu mto tu fun ti Mafatua ya Susana, ne fwena ngala tuwaina ya matua ne fale nganga ya tai aunga ropati, masasi ese frust, maloze fuwa mokoi, ya fatalfati ya eseta male ainga, malo fatalfati matute tupele ya misi so onalote, mafatua ya fatina, malo Myra ma Eddie Pereira, amese William McFaul matala inai Breckenridge, afifu inai kokos fatalfati ya Nick Vandermeid, I miss it too, number four, no, no, minute. My loss is full, and one, and a yacht, alo, ina. Yeah, it is love. Yeah, my lot of umma, wompa, and a tattoo, little fatama, or matter of maftanga, the film, yes, a lot, kill me to teach you, month for two, ya pecker, a loaf for till you to go to. Yeah, Miss Voto, if you're aiming a ring of it, tattoo, and a for a. Awa uli ya malo nga lue fatalo fatfo ila tu lo nga sese ina meta mafa na te mamjina mahatu chua ma ocho mua mua kofor pesi nga uke kofor kama sipu awole nga lo mwai tau chua trayao ole ato fedwa ima lefunga ya afole pia ili mani ima lefunga ya le malo pene fenuti mai su tasi sepa ya tasi ta le lua sepa ya fa ki mai lau li chua Ile tautua masani e tatu tiu a solua
mais fundo assim.

0: Ya, oleh matanga ngā tātupo karame whaapitofo I mole aso tina I le nei. I le nei aso aso se furu le nei o me. Pia o nga whaafonga I e tele lava I a talafo I a avatu. I le māpura karame I le nei. Waveau. Ai... O le telefo I a o mea o le a whasalalaua tu I lungi o le ea. E whai I a mamalolo I ni pese fo I e whapitoa mo le aso tina. I a wakasi nye I aso tele. Wau kei lo ina fo I elea I a se. Elea I a se se a ina e le o sauni I le ne I aso. I a wae pe fo ringa mai o le aso tina sa... I lava I kemi o kako I Samoa tātou te le I o ese mai ma Samoa. Pei a ngā o tangata mātutua sa latou taumawhai e wha ola ola mai a le saunga o le aso whapitoa mo tina. Ia wae. Se iwa ngai ia a inga wai e o loo. De leil ka mau a inga nga wai kambi. Ia ka ke whaalongo aku nga wai kambi ia. O ka u whai mai se. Ia e le engi papa kiu sa whai nga wai kambi. Nga mō mō umu ma mea ai me e whai whaapitoa mō aso I o tina I nga wai kambi. Ia ukele I whaalongo fwai au se akso ka mai ngā. I ngā vai kemi sā kai ai sā. O kusa o leo ki kāla ngoa aku ili vai kemi o le. O le, kasi iwa ongo se furu. Ia ele ke lea a fai, ai ai ase me fai, ia po se kama i pua ala I titi ase I tulou. Ia. A leo ngā fō I a peo se mea ai e sea sea ai e il sapsui sa sea sea ai sapsui tangata I la aso. Ia ai ai lor sapsui o ngolongo winga kaumai ngā I ai le mea whapikoa le ewa. Wa o o I ai ia. Ia lalangi ngā fō I vai taimi I a po o fō I sa mo. Ia o ngā fuka ai loa muri muri ai la ia lea kei mea whai ai ia. Ia le mea ai wo, whai kālingo anga ia. Ia ngai loai lea, ia o le aso lea, o le aso tinga. Ia whai fo isa, ia ingi aso tamā, ngā vai kemi, ia kakele o mangkua ika ia. A o mea ngai o aso whāngau, ia kasi ngā mea. Ke lea I ngā. E rakua le aso whāngau, ke aku le aso ngā ka whāngau ika ika e. E le aia ma se mea whaaronga kufa pe o sausese e ma se mea alofa pe. Io. Le aia ma se si ngāwai taimi whaale le e popole I ai pe taipei o ngai aso. E kirikira ngāka po awhea le aso e taunu mai le aso na whānau ai. Ia kirikiro le pe I eise sio le ainga e si. E sau e amai se whamanguianga.
1: Ma aerai le te leo le so inga a leo langa. Pe iona e ta oa whapea waso ye le yengi celebrations. Pe ai e taimi in tato tuputupu ae I tato. I nei mea whapea waso tina, waso tamā. Pa wana ne ye celebration e whai o le mele o le ole Christmas. Ya a fai fai sas whanga. Ya a mawa le meto sami on mea pose supo mea e a ai umaile a inga. Ya ole celebration nga ole nga as whanga. Si ba ngai pe a ko ai loa ngi fai nga ai. Pe a fai se wha poiponga a se a inga ili ngu. It's done ole no. Ya. Ai le io ese mai basamo leolanga le sa tupu tupu I fwai. Ele papea ya tatou. O maana ya leolanga le. Ai ina ua tatou o ese mai mazamoa. O mai loa o mai atunu unai fafo. E motua ese a tele I o mau celebration fai. Ele ua tawa ai wa fai le aso tina. Fai le aso tama. O aso whana. O aso nai te tele fa pitua I ele tele o. Ya ele ngata na ole Christmas ni male afoi. Male tau sang fo al sambo. Ya se vanga na la male asu sa ta mai. Ah. Ele sa ta mai ti le sa lot ta mai. Ya pole po ole aso fe I fa pito mo ole lo comunio ele ka le sia ka tsa dikko. Paula na o me fe ai sa celebrate ta to. It's a so light. I'll vile yele swing a lay. I know for lama, my fafo yele, let's sing a lesay. He always am more never time, but nay, so. Le salo tongue, I le salo to wife, Alile. Tafao, my don't love it a mighty, don't be to know. Poor lama, yo inga vea. Pele mapo o pele me vei meu mo pinge o le life nga le sai ai ia tu plan al vai sai mina le on nos fun fisse fun o mai lo le vals fun wa ele swinga wa masana e vai ia tu swinga e I tu son lava sa mo ai ia la ta tu tu po ai e se ale Ne pāna I e, free a.
0: Yeah.
1: Tau loto a whapeata I te ole life a lea. E le ilua nisi tu ino wa o ese lo ma Samoa. I e whata I roi. E le na Samoa le tunu, I e tunu tu tele I e whapu.
0: Ia ngā, sa I ola I a mato, I aso la o kalaikiki anu. E sa ia I rare po a ke le, e sa wha whanga whao mai, kama I pua a o lai kiki. Ia. E fie fie ala ala, ia lesi o po finge. E wha whanga le pua a. Ia alu lea onga, ia sa uloa, ia. E sa wari wari mai ho le pua a, wa u mai, ia. Wa I se fasi popo wale le ame. O ke le ala le pua. Ia. O mo ora me fale wa alu solo le pua a fale le wale ngo fo mba le fale. Ai fo ringa mai wa ai wale wale lava o ilo a le pua a le lava le me ai e maua mai I le fale. Ia wa kaulonga alu sa vali su el mea. Ma gofi wa su el pua. Ai maua mai o le fale o le si vaya ka ka o la. Ai o mai kambai ki ka umai ni yama ku solo. Pei au kou pua ala e, ia mo ke leel pua. Pei au kou pua ala e, lai, ka kie du bol falo la wali lai. Inga I leonge, ka umaya o leonge, ia, ka kie, ia, ke umako hako, ia. Ia esa, o le pua a. Esa ua ala ia, esa ua ala maka inga le, onga le pua a. Ya, mula isa ka pe final ngal fa kai ka yo am.
1: Happy.
0: Ya bu pel po wo fanga a.
1: Bo oba, oba la po.
0: Ya bu ke de fo po wo mo nu. Ya fa mai ya ya se vai ai. Se vai vai na wo mo mala ko nga ka longa. Nga ai el po. Ya ala kula ya ya le sia uso makua ngama fe se fali mai fali mai la ya la konga kalonga ya le ngi konga kalo yo na me nga pupu fa mi ziru ki ala ya I mamo me o ka amu ai wo
1: foi ma
0: panga po ai le mase kalo wa ga na fa ya lo prale lo ya Fa singo baila. Nga baila ia le e kokongi ia mea nganga. Nganga ai el pua. Te kumulo. Ya wo fi wo. Ya le ma si ko ka lo. Nga ko ka bu ma be. Ya le ai ma le. Le ai ma gi be o ai le po. Fi fi la le po ai le ba o fa le ba pa lang. La la nga le ba pa lang lai. Ya. Ya wo pe si si me. Ya le ala ku ga me. Ah ya le ai fo ba me ya o solo le po ba lu ese ko ma le ko fungua ya. O longo winga ya bo pure le skak. Ya.
1: Sa yele lu lu so nga ku pe ale pe. A fa ka wele ma ko ticket ma ko edir si ba. Kusi lulu akanka nga okupe nga ke ilo er ko ai ya ma ilo la ya ma ko ilo la ya ma ko makamakari ai ke wama wama ya ila wifole lulu ola tiket la ma aloa ma ko fia la asar nga ilipo nga wada si fasa fain palo tina o ma wol ma ko me ai ai ma ko ai ma inga orka mai fanga fa Let me go work a bite. Or if I found young Mako, no lie, yellema. Okay, singing young Mako, my car, far away. The pong I list when I go penga, see by Alipe. I gave over Makoculo, Oculum, fine, go along, Manko for Sapangi, Lesa, Lay Loy, or Sam, Molling a Bali with Sambo.
0: Saito.
1: Ah?
0: Come on, lay. Saito.
1: Le ngonga le pa fai mo mako fai ngol lo la ye la pa le ani mai la mai le pa e moe ala ko kong fo ale le kai kai moe fa fo fa a fai de kanga me la ku pa suwa suwa ngale me le le pai pa e ka e le ale pai le pa ya so a ka ba ka ka e le folo ko ya ba pa fa ale le yo ka e le ya ka e le ko e moe fa la kong kong fa Ale, magawa ko ni siya siya. Fa, umoso fa lang ko sa wala magong imamur fa fa ale like kawa. Ya ay mamo may lo ya lisi ya lisi kayo fa may abo kaya lunga. Alu alu pa alu o e pa ipiring na lang ko po fa. Fa ko siya may na e fa yung fa. Ala ola ang ko lang ala kung yusila. Lesola nga ole kuso ole e ole umula fayole ole umwe amanyi sida mani me fayele le mako ainga vale le vale la sa le po a ole ikala lo anko fayele fa mayele ka nga moy ko ngol fale le po mo folo ma ba fay ka ele ka ka e ba kula mpanse anga fanga isi a ko le vai yaso ke le kere kai kai o walu yo falo fe o ole mea e mo yo le mea ona ai wa pe ya le ka ka ka fa le a o nga fa la ka nga me e lo al po o kim la kim nga lu le lu le le le la au le ka o fe le wa ko o lu fa la lo ka nga me e ai e u mo ya po nga o of ai le ai Ai ka kikia o mor ka nga.
0: Ero pela ku kama le vale ai lunga o mor.
1: Ai misia i o simea nga o wapee.

0: Yeah. Not all pessing up, pessing mumbo, all eyes of love, casing up, pessing. Pessing my nah, right time, me only. Cassiva, all is full, Cassiva fix a full. Swing a little vanger, all tackle early. Of a pessilla, my old Manchester. Sure, tackle, no, is waffa ya, Mel Manchester. Ya, male peserena uma tunesa wia oila pele. Ya. Fa malia bode maua ingo o fai peseia. Fa so isinga levo pesea. A fai peseia fa long longo ye sa moi la vai kan. Ya, wale. A wale maua ngai vai kan. Ya. E a fo ye e yaile. Yale, yale kala unga yale umba lele nga naka fai kawa le kala kaka ya Asuria. Kaka ya o mai mai I nuule o Asuria. Aso lai kako fa longo I vai kaimi o ku mai ya yale nuune o Asuria. Ola tone sa la ko sa ko kele ya ya changa to fa io le 10 tribes fa le la isala elu nga nga avi ese ma nga io la to ya la to wa fa nuwa ya ma ele ele sa no no fa va te min nga wa wa ese a isala elu o ese fo ia you you tia. Ya, yeah. Ai peila o tangata la I Asuria sa fiola mai e na vaitai. O la tau ia sa o maoso fai le vaenga ngei, le 10 tribes lea Israel. Ke lea nga o oso fai, e la tau te... La tu te fa longo longo po o ai nisi e o mai mangitala fa lele ka o mai a mea la o wa ai le le kasi le o le tu ai nga isala elu le ngofo I le o fa longo kene ngi mea fa ai e ta mau ai nga o lai mau ai ia o nga alu lo fo I le o lo sfa I nga la wali ia Asuria I nga. Ya. Manko Asuria nga vai kai mi o long long o a kala o nu nga yo Asuria.
1: Why the latter tai tai po le tu po na vai tai.
0: Sa sa kupu ai e ke le kupu al vai nga. Ke le ala ko tu pu sa ai. Ah. Ah, e kupu nga ingo ya asena pa fa sa mo. Ya. O fa palangi o ingol vai ngai a ya ka ko kam fai e liu fa fa sa mo e ke viu ka so po le alfa sa mo e va liu ye e ai la le linga as snowball po ye ye fa fa ingol ya asena ye ai le ingo sangi divi e leila kai fai ngo fie sangi divi. No, I think the final the fat pilkangi along a ingo. Yeah. I la lesi kupulanga ole kupul ainga langa. Oh, wangalong ye, ikale ingo ole. Ole ainga langa kusai lipa pe ongo le a fat yo.
1: Kupu,
0: kupu, e maua mai. Ya. Yeah. Yeah. Ai o inga la vai I Asuria. Ya yeah, Asuria la I na vai kai. Uso o ngu vai e la vea kuaia. Ia le ngu vale le nga alu ia ia. Ia le Nga sola ia ia ia kama vale lo o yonga Yonga.
1: Yanga follow
0: lei. Yanga follow lei ingo wo sola. Ah.
1: Yeah.
0: Fa ye le kua ya lu inga kala I inga I ile le ngunga le ingo nge ya mosu mosu lu vai ke mi nge. A o. Sa ye ali ingo sa sa ingo ai ali. Yeah. Nga faile ye ye alu inga e kala ya ya ala ku oso kongol va fa ngukala li sia wori inga nga o fa ngok ya le le oso mai lo le le le fa ya e mo yo ngu folola fa me fa su su su e o su e nge ile me e a foie e a su e se a ile me mo le samile o ala ku le li wol va Ya, eso es lo que nunca les capo, ni hola, muy fa, puro, como yo, no me me me lo me la abrila. Ya, con y malerina, con y malerina, y la lo podían. Ya, la la, esa, yo, ya, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Ya mako lo ku o ke alu e kala I kala lei oi. Ya a le wo sola mai il ko va ya nga ya ulo la uri a kongi la lo kamo yo nga nga nga nga follow ai le. E ko
1: ke kola la le fa ba ga ba kala.
0: Ya ya nga la du lo le ya. A ver ya ya ya yo nga yuka. Pe meri a e faisinga ere pi faisinga fa ong ong ol king ol eri ya ya lu lo lu ai yuka ya nga la lu ai lo le inga ai le le ngu nga ya lu ka la I ya yo la o mai le mala ya la ko yo ya ole ngu fo da nga nga vai ke ko ngue nga o o le kupulo
1: epkanes
0: mane yo sangilipi
1: sangilipi
0: Ele aí coitiquia. Ele vai ele ou vai queiminga o sangue. O coitiquia ou vai queimir o sangue. E dá copunga e numa malopo a cena panga. Ya. Ala. Ole malo sigue o copunga a cena. A cena. Ya ngalo adua. Ya. Uma foi longa e malo si. Ya eso so o ilola y ele mo mailoli ya ya le ya la culoya y el camale o sangerifi y o ya la ganga o le cup muy muy langa o sangerifi le cup muy muy anga la cuinga o ya la ganga la cu abaculan abaenga campa cuilesiku ah ya la camp maya isala eluresiku pe ya se au vai vale le sa ah sa vai ya malama I folka ya o ke isala eru malama I folka ya o la bo folla mai ya ya fika fika ai vo ya
1: sangeli
0: a sangeli ya sola lo sangeli ya ave mai ya ave mal kala kal kongwa ka isala eru ya ah ma ko kilo kilo kwa ile valua po olai ole angelu le ku mal peru afi ya ku le sasau ole alu ole peru vai lo ko ole afi vale ya ala mala mai fol kai o la mo fol la mai ya fika fika ai fo ya asuri ya la la wo o ku role ya Ya o fio so ya sangue livio bo sola sangue livi. Ole ku mul muli la nga nga. Ya o ia nga nga nga. Na umalo ia nga umalo male. Male.
1: Malo si asuria.
0: Malo si asuria. Ya o umbang ila malo si asuria ngo mai lola male male. Male bayanga fa lo papel ngia wo malo si mai fo ila papel ngia le ku mai nga ba ke yo mai lo papel ngia mai lo ya take over lo ya asuri ya wa wa wo ese ngai la ya ka ya asuri Eo, e se asu ria ua makua, ko kere fwoi kaka ia, ia tripla, ai fwoi ia, a isara e lua. Ia ua laki la le vaenga ngā wae, e kiru kiru aku ia, ia le vaenga i lesi ku vai ngā, ia o ka alo mai le, le a, mai e ko o kasi al kaka. Mal peru wafi la e alu, ia, ia, ia. Ya lingala ya ya lela waka faro nge isu su enga i mesa fai cha kupina su a nga fai isu su enga ya e fa pe o ole ole ole o kun o le vai nga ya asuria o ku lo camp mai le si ku vai a ya malam malo ese malam mal ka ya a se ya mangola a camp le a o akule se au kau ko kile ia fika fika. Ia e kau, kau fieng ia so fai e fa kuku fale ie. Fai uma mea uma, fai mea ai ai ai. Ia o fo ilan ke mi e la sa aungi e yo kau. Ia e, e kau anga o isi a ngofo fo isi e. Ia lua lang a fai mai ia e te kala e ka falong e mai e. Kasia le po nga nga nga kuwa le angelu nga nga kasia le angelu mal peru wafi. Ai fi oki uma ya mali ni uma ya ya ya fika fika a asuri. Ya ai alu mai mo su su nga ya ai ke iu. Ya ai fu ye mau ai ya me fu yo o ponga ai vi o tanga chafa ai inga kongu le me sa kupo i mea ia sola. Ia e koe o ala u eskavet, ala u rafringo ala u ori. Ia ka manga suo suo e o eli solo ia, ia palapala faalele suo e ponga evi o. Ia ailanga maua ingi ponga evi mai ngā vai kai. Ia suo suo e la ia lea, ia maua i, ia meo o faa mai sa mau fioki ai tangata. Ya ngala o fa ma ifo e fe avia ye mere yo isum pe a orke le fa ma ye e o mea nga e la e fe avia ye ya fa ma inga o mo isum ya ngala nga o mea la nga ke kupo e inga i
1: sa sue nga le nga mawala o vae nga nga archaeologist iponga ivi ya mawai o whamai e ngā māli ri uma o se mea pia o se mea ai e.
0: Ia ka o kalanga.
1: Ngā ai e.
0: Sa su e pe whamaka e o se mea ai wha e ngā poison.
1: Yeah.
0: O poison uma ai e le ko ke leo fika fika. Ia po o le mea ia o le mea la vai mafua i mea wha i e o o a fo i o fa mai e avatu e mo mang yo mo mang me ola nga o isumu e pe ya o isumu o le me piko isilian mo mo kusi ele lima pe afa pe e i ko kelenga ka e feoki mai i se mea sa fai e se a se polea se mea fa lelenga e o aku e le kokele o tangata. Ai ke ingo wo kupu o ise wha mai mai ngā. E lua mea a le o le poison. Ia o longo ingo se wha mai e mafua mai se a baku e se kangaka. Ia o ngā spread lola ia le inga. Ia
1: o le leo e ka oa i ke wha mai e fea fea ia mene i som. E man tuo le wa a le meli le sa po le wa ia soi lea. Ke aku ngai lea, le mele lea nga whea loa i le, lea wa mawa i le wha amai lea o le hanta bat, o le afo i le ingo le wha amai. O le afo i o le...
0: O le henna. Ah? Henna virus.
1: Hanta virus.
0: O le mele nga le sa whea loa i o i...
1: O fele ingo? Ifo inga i sang familika, waile e o i Europa, ifo inga i sang. Ka milo inga i a kukungunga. E fa apela wa kokolu kanga wa mali liwai. A lea la wa avele le meli a ngai oi. Na le ingo le mokunga e ngai wa ave iai. Canary Island.
0: Or Canary.
1: Canary Island ngai wa ave I le ba. O ngā o lai mā ngā o wha alele I marupui puia. A wonge is spreading. A o le hantavirus. O le hantavirus e mā fua mā whai mēngei I sumu. Ai whai mai a ia ka ngā wha aie e fō mai ma lai koko lungo al vaa. O se o le wha mai e alwaku ka ngā sāi koko penga o I mō meo. Fai o forest po ime fai o fa koanga me ala sa e mo wai me yo isum wa o menge yo o fanga le o isumu la ki spreading ale fa ma ile le hanta virus pe ka yangi o na mo wai le fa e nga o nga o ka nga ka lo nga ba ala o ma mai ye
0: yo
1: ya o ko ko no ma le ya ala la ka ma fai wa E yei kanka nganga o ese nga kaungupo e ulopo e nganga o ese nga kwa nga kungu. Lala e kamfai e suepe oe koe mawa kanka nga e isolate ya lako fai o lako test. Ike ua wawa spray ra ili faa mai a elele ia le ka ao fipi e ilungo le vaa. Se I mawa ako a wale kaimine nge ielo yei se Vaila voila au posse vaila au velele e fo ia ai le hante mas ole ala avele ole va ai oi I fia foi in ai Canary Island
0: ku so e o moku lai ki fa ai le ku inga kai o
1: apetika
0: nga le ai o nga kai o fo yo ole ngu vale le o sepangia Spain
1: Ke leo ka anka ke ka mai se pangia. Ia o ka anka mai o leo saingo, ka anka mai o Europa, aura o Amerika. Ia e fai mai le a le ka o maingo fai ka wai le. Fa pela a fai au la kumu o yengi e lako ka anka fai aie I lungo le vaa. Ya ole fa fika ulile ya e pa owa ilungo la ku elangi ka mafai e fa ise wala po angi ni wala pui pui ya fa ye e au mai ye la kanga e fa pe ko ko ru e aska dia le sa ilungo le bet ya mankwala le ya lo ngwinga la ole ma lo aska dia ka mafai ba ai po la se wala e fa ai po a ko nga vai la au me ko ye Ya wai ya ai e kakau nga ave sa wai kongo se ICU o lo nga wala ICU e maruru e fe ai se umwala ko treatment a wasa mai elese cure at this stage
0: ya wakale ido ai ya o kuso o Canary Island kuso nga kai kongo o ule o Spain ya nga fu ka umai ai Ukalai lo le ikangaka se pangia po kangaka se pangiolo. Ngalu fo I fai le kaua mua mua lalangi ai alu mai. Ai oso ai le wha mai ngā le First World War.
1: Le kaua le Spanish flu.
0: Ia ngā ai umai fo ai kua I
1: ngai
0: se pangia fo
1: I
0: o lākou a o le wha mai a ia ngā o aku fika Amerika ngā whaka a o aku a le vaikemi muri wha alele o le kaua e o aku ia Amerika e join aku li kaua mō lalangi Ngāla ngā join aku o ngā iaikanga kāka Amerika lo o a fia I le vaavale o le Lusitania. Lea sa whanga e momo topiro ai fo I a vaa maulu a Siamangi. Sa ka whanga I ngā kai o Aialangi. ia le vaaga a o le vaa kuso o le vaa peisemeli faalele lae ua i kagakafao ia o fea ika ia o le fesili la siamaiga fai oi o a mea a meli kaaval o vaa e avakuai kagakafao e leo se kafaoga lae fai o le mea le fai o le kaua le mea lae fai la mea laiga oakufua la mea ua avakuai fua kagaka ia ga pomu ai ia le lusitania ia la lae mauai kagaka fasefulu a amerika la sa maliliu ai ia o le mea gagalaiga oso amerika aele'i oso a amerika ia i le kaua muamua galalai a oso a amerika
1: lakou kauai ai amerika
0: o lakele foi a lakou
1: lakelelakou simoose
0: ae ole o amerika laiga ua sauni loa la'a la'a amaia ia lakou fikafika i le kaua le join mai ai go ua lavea le va'a lea i le pomu a siamagi sa oi gai i kalagi o mexico sa oi ga fai ai a lakou traininga o i galaga mafua mai ai le fa'amai lea le spanish fulu lea e oaku ma lauali e oahua la lauali'i o laua mama'i a lakou fikafika e ia lakou fikafika ua ma'i ia e paua le mea laki ai uga o lae malupuipuia ia kele o kagaka lau kele o kagaka ma iga o le mea sa fai ai le mea sa fai ai le training a le vaeaga o le mea o le koafa fa'alele lae fai ai lakou kolegiga ia gala e o ese akua la le vaega ia laua oa lalakou ma'ave le fa'ama'i i fafo ia oaku lo laia lea len ia lakou va'a iga i spain o iga spain sa len lai ia va'a ia amerika ga avakoai lako fikafika
1: fa'apisi
0: akua ia ma le fa'ama'i gai ga mauai lo le ia le oleigo o le spanish flu
1: ya ay que qué mai o sepa que
0: nunca hay que mai o
1: sepa confundu
0: ya
1: ay que qué mai o sepa que
0: nunca hay que mai o sepa confundu

0: ngai vai moso nga ngai ai le bang le banga fa e nga inga po banga likasi lua kol fa e banga fa nga ngai ngai il fa sa nga ai
1: Le
0: fo
1: farsa ka iki le fa sa
0: yo
1: mai.
0: ya vai lai ku ko ngol fa sa ka iki
1: Eh.
0: ya o ngai ku nga maunga o kanga
1: Malim.
0: maliu fa ma ai kang uma inga ka uma sa mau maliliwa i il kaulanga yo ya nga ya la u fa ingo ya la ya le ya ale fo la u ka uma ngi fo la nga fa ma fo ale fo i ka u fo i ale fo ya la via goi malengo fo ya se pagi
1: Ay, me fue la me fue.
0: Vamos a leer, hola, por leer esa obra a la Bolivia.
1: ¿Qué papel va con la velocidad? ¿Va a papel a Spanish Vibes?
0: Ya, vamos a leer, si va a fumar acá, cúpese de familia, cúpese de pan, ya, cúpese long long mai. Ya, o se fa mai e kupulu e oso mai lalangi ngei, o le a mua mua ka ua yo kou.

0: lea ua tula I mali tatou teimi ua sefulu minute te ale I tula e lua I le nei fo I wawe au ia se I faa umahu pela ia ia I kala ia I le nuule o Asuria ia ua o nuune o Asuria I lava I teimi tutono o tuspa ia loulo wa talai I le I tele o kupu sa tutu mai I le nuune o Asuria. Ia e alu mai sau au ngā tupulanga ma au ngā kupulanga. Nga ke I ala I ele ua whaiwhai mālie kua ua. Ai, kusa o Asuria e ia vai kaimi. Kusa o ele ele umai ia sa pūre Asuria I la vai kaimi. Mai, ele u mai o le Mesopotamia e ka o le Mesopotamia o alu akua ne pulenga a Asuria sau mai dunga le mele ia ia Ukraine ne ka o ingil ka o Rusia ma Ukraine sau ia I le Black Sea akoa ngai la ve ai ia sau ila ia le ila loitake umanga ngai au kafa ole vai ole sile ole Black Sea umanga pule Asuria nga vai kai sawa ya pule umama male nu pa ia ako uma se ia lua kwa kau o mele ai ai kupiko Ele mwhai angare la vea ai ai kupiko wa langa, kasi ngā ngu'u e kere ngā o ia ngu'u la whaapea, e Asuria. Lau kei loa inga loa ia kala anga o ai kupiko, ngā vai kaimi o ai kupiko le ngu'u o le lewa ia o ngā kū mai. Whaalele as a top. Le leva ia ngā kū mai o Aikupiko. Ia. Yeah. Ele ai ase ngū e mālosi mai loa, ele I whaape ele I o I Aikupiko. Mālosi mai loa le pūle ngā le ngū. Ia. Yeah. E ka kauanga o Aikupiko wa lai lau kei loa le ka mau a inga lai mau ai o Aikupiko.
1: E ola e saire re ka mau ainga pe o e au mai a kupiko e lalo lako puleanga. Pulenga.
0: Pulenga. E o whako I lalo whalele po a umangi mea o lai maua I o manga o e o ma ave uma I me I o aulo wa o. O mea I o aulo ma me o le siliva o le apa mea. Ma isi mea ngā sa, o kupe ngā sa whao ngā I vai kemi ngā.
1: Currency ngā, yeso ia.
0: Iyo, o le currency ngā, o mo le aulo, a e o lala vaenga. A whakau I a whapele le vaenga. E whakau au ngese, po e whakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. A ola e whao ngā, ia. Whao ngā mō aulo, so a kau aulo ngā vai kaimi ai o mō kā lā ngā. Longo ingo o le siliva, yo, longo ingo o mō siliva whai e.
1: Mō coins.
0: Mō coins. Ia, ma le mea ngā o le apa mea, ia. Ma le mea ngā leo, ma le kemi ngai le whao ngā I mō kā longa e whai e ia, whai longa whai e. Me fo la nga sa fa nga e a kungu kele ye yaso la ele engi la ko kupe fa ai a o menga o aulo sidiva male apa me ye e fu pa nga la ele va nga ya ya le mama fa o me fa ai ya ya fe mai va nga ya e luo se fulu ya au ngese ya Le ale ko inga ka unga ka uia mo le ole aums nga vai kai ya ol melanga sa fai ngula le Asuria sa oi I ai kupiko fo i a la ko purenga fo i ngou a kura i mai a i ngou a pa u lo la i la lo wa wa umma fo i la ko malosi. Ae saua i lo ma le vanga i o Papalungia. Papalungia la nganga so o mai ai. Ia, nga umma fo i la i a le o Papalungia la ko. Umma fau sia fo i e. Ia ae. Kauke o aku ia i se kaimi fo'i. I se si fo'i pokalame i a Papalungia. Ia ma umara Papalungia, Asuria. Ia ae ole mea ngā sa kupu i kāka i a Asuria. Le mā losi sa i ai, ae umai fo. Le vai kemin ngai. Ia. Ua makua leiloa, kua leiloa. Ngā le pauare mele o iai, ngā sulu ia Asuria inga ua. Iwa ua umanga whangau mai Yesu, maliu Yesu, fia afe kausanga whalele. Fia afe kausanga kalu ngā maliu Yesu. Ia. Bo ese fo i isi malo nga ku mai. Asuria la nga vai kaimi o la la umo ni me falele wa. Bo so sola solo nga i ka ka i Asuria. Bo ka ka Asuria bo so sola solo la lafi solo. Mela o mela ka ke mau i ai ka ka Asuria i vai kaimi ngai. O Asuria i vai kemi ngai e o rea i ai a kangaka Asuria i ngai Australia. O rea i ai a kangaka Asuria i o i Georgia. Ia manko o Georgia kasi ngā ngu o rea e ei kokongo o rea e whaka milo milo ai le sami le a o le Dead Sea. Ngā ngofo i ngai a kākanga. Ei le si a inga kaukaua le a lae o nga sōsola i oi i Amerika mongo fwai ngai.
1: Lau Kardashians.
0: Yo, lau o fai ala ko Pokalame TV foi. Fai ala ko Channel TV. Ia a lau Kardashians e o mai ai i kaka i a Asuria i a sola. Ia ngā la. Mea la ngā e. Sa o ifo ia le nuu o Pelkangia. Sa la tau pūlea ia nisi o ele ngā. O ifo le ia kāka Pelkangia i ngā ia. Kele ngā lau ese mai ia kāngaka Asuria mai ngā. Ave oi Pelkangia ku uai. Ia ea. A olesi ko kele olesi vaenga nga malanga i Amerika ma nofo ai ia o loo fai ai ia. Mai o la lava e la tau te tau ave inga lava ia le ingoa o Asuria. Eo o mai i nei vai taimi. Ia. Yeah. Kere iro la pe neiro ho po ua iese kaka Asuria o ngofo i Samoa. Ia e leise si o kākou e ilo. Pe o se kākā whālele e eisanga soktanga ma tangata Asuria. Ia, a la ua aluaku i Samoa pe ngofu aikua o tangata ia Asuria. Sa kelea inga o whakasi makaka i kau o le Yesidis. Kākai e Asuria ma kākai e Siti so o la kounia e. Sa su e solo e kangaka take i ngā vai taimi. E re mā ngā oi kākā take i kākā ia. O ke lei rola po le a kongun mea la inga le fia fia ia i tangatangi. Ia oa ko ke lea kākā take ala tō ia pe o kākā Musalemi vai kemi langi. Ya, au kangaka ia a suria ma. Ma kaka ia ia siris. Ia, wa ese fo ia la tau tau tonga la wa iai. Pe ia wa. Wa o la tau tau kunga fa alele ale. Ale orthodox. Pe ia o ngai le orthodox la ua o iai la tau. Ka pua iai. E o mai le ile teimil nei. Mole lei a ole a ka kula se ka ska ko pesele a ole ole kula ole ta to chami u luos fu lu minute che ai le tu la e luba ile nei va veo si mai ral fa fonga ta kula se pesele wal fa fonga no foi ta ke sa mo

0: ta ta banda tua ina ina tu spaia ina ya ya ay ay maria ya le le tina o de faola mai tono tu spaia ya ay tante si la tante si la fiema smang lo tala anga ole nei tina a fie e fole angelu fa tonu ya maria ole a vea ia ole a ia fa anau maia le fa aola ole la lalangi le alo ole atua ya ana le tau te iloa ai ma tatou mana tua ai foi ya le tina maria le tina o iesu le ai ma sese tatou le iloa ina le a ya ole lona rua o tina, ole tina le ia Elisabetta. Tasi le tina e tutono ole. Ole tispai ole, ole whenga inga fau. E whapea o se tina e savali lava ina no i pono inga ale atua e na te o a lava ele ele fascino lima pe ai oi lava ona wa matua matua ele isa na tama alumai o fa fonga le tua le tangi tangi ale nei tina o le tina la le na fa na wala na tama le e ngoa ya Ioane le baptiso ale tinale na o Ioane baptiso o Elisabetta. Ia olesi tina tototo lava le tuspaia. Ele i tele tele ona se tala angafe aie, tala noa, fa tala noa iei. Ole tangata, ole tina e suafa i a hana. Ia, ai, o hana foi la o se tangata o matua foi ai me ai se matama o lana totalo i te mi umo i leo na tua e wha alofu mai e a mea e o ta ita i e se wha ale e tonu i a ita nei i me ai se tama i a ina ua wha pofonga le atua le totalo ma le tangitangi ato le neitina i a hana. Na na ia foa ia ia le tama
1: nowadays.
0: Na ia foi ia hana ole ai fa na wa mai se tangata ai tita i helo na no o Israel ia a na e ma wa ia la na tama ia mai fa ponga na le ai fa na wa mai ia se tama ai tita ia malawe e ia lona no o Israel. O le sila tina, o le si tina o whaalele o te, ma, o te manatua ina. O le tina ia i foile ingoa, Sara, le to o lua o apel amo. Ia, ta sina foitanga ta ta ta ua i tono o tuspa ia. Ia, o ia foi, na mawa foile whamanianga, mawa sona, sana tama e wa matua lava ya Sara. Ya ai toi maua lava la na famonianga. Whana wa mai se tan. Ya ora paro misi la na na whaile e tua iai. Ole a ia whana wa mai, ole a famonia ia te ia. La ia whana wa mai ia se tangata. Ma o ne tangata e whana wa whana wa mai ai. Ia lea lo pele o lea ni o Yesu. Yesu le faola. O ia o lea o le tala anga o Sara e maua mai ai. Ia lea lo pele o lea ni o Yesu le faola. O ingoa la ia fea ie masana ufa alongo ai talai. Ili tuspa ie Yeah, fire ye tala noa hai. E ma sani an fa longo e ta u yo ingo ne e fa ye e fa. Ai mai se o ino o tina ye e disapeta o handa mai foi masara. Na mawa fa manianga mawa la tau fa na e po matutua. Ai ono o le sila sila I fo le tua ele I fa paoni. Sava Valley to La Fondo. Yeah, fa ma pong all on a no. Olena, yeah, Famania, Lato. Eu ya in a woman to tua. I ain't Famania. Ma one lato far now. Ma lato far now for it. If for ma for four, my yay, a calisia. It in a no langato. If I to a toilet of the yay. Ya tele lo ye ni tinai to sabe ye te te lo oi
1: oi tina
0: e lo kus pai ya
1: ke
0: o pau au ka ka ye ke ke fa lo ngo pe ai ai a fa ye ye ye e ta wa wa sa to lo a param yo hano e se peta ya ai E mua mua lava ia le ingoa maria le tina o Yesu.
1: Oh, ia, alanga o le, o ia sau mai I tina wha I e ia soa lai e le kai kai whangau Yesu.
0: Ia.
1: Yeah. Ah, le tina wha le mafua mai e ia tangata Musalemi. Ia, yeah. O le kenge wha le, laikiki a le leanga. Nga ave sarai. E fa ngofoi ya apera amo. Ngowo ilo e sarai le.
0: Depa.
1: Wode fa na. Ha. Nga. Tenye nga aikupito. Ha.
0: Ole au au na fon nga sara.
1: Ole au au na fon nga sara. Nga nga fa ngau mai ele kamba ngau. Nga nga la wangalo. Wangalo fo ele ingo ele kamba. Sama eli.
0: Samaeli
1: ni ngol kam ang fa ngau mai ya yo tipung na ngau ta ta alap o ke le lo la se o ke fie fesili se ka ka alapi pa o fesili pa te kawi e pa o fe kawi e pe o isamaeli mo ile le tupu anga o le lato race ka ka yo Ya awa oke wa ya ye pe ai donga ai donga awa afa inga fa nga mai le kenge le ole ai kupiko afa inga ola mai le kenge le ole kenge fa fe awa sara ole kenge ai kupiko yo longo ingo bolevanga ye kanga ka
0: Salem.
1: Ah, ka le ai a o bolevanga mau unga yai ka ka alapi o inga vai kai. Awa alapi umai ngō la wari ia. O le koi inga leo ko unu o sa, apera am. O la alapi umma, o la ko umma o alapi. E le fa pe fa le le o la ko uo ka ka isala elu. Mo ia o la kounga mafua mai ai le isa la edu. Ai o kangaka a lapi. Oba ele ia a lapi. Ele u mai o a lapi e. Yo
0: o. Le mawa mai e isa leanga sau ya asudia.
1: Yeah.
0: Kaunga e connection ia.
1: Ne I fo ia alvanga asudia, papelngia, persia. Ya o I le kure il melanga kanana o ele umanga o ele nga o alap ka alap ya lua kwa ala ele o I ve vo I le alule o Afrika mela ia ai kupiko ya o me umanga me o ele umanga la ve ele ya ka ka ala pinga vai kai yo awai o kuso ka ka ia engongo foi mo fale I Yo, more tense. If you feel like going on for a may or go for a year, go off of a ping up. You were my sang ye for lack of my ola goala, okaka udi, if I did a link kaka, a link kaka, papa a ping kaka, malosi. De enga enga le va enga inga ah uso wa peo ko inga creo por algo inga sukala ki e fa singo ia ile e sukala ki ole dark chocolate ah le langunga o kanga kai a la pisa ia ia sola ia langa wo kele wo fengo fo ai makaka kanga ka papa e mai lunga o mai foi kaka pai e mai runga o mai lalo i ngu ula i a alapi. A wala e lau kei loa. O kaka alapi e len kaka mai kele. A le kele o le mo le kamau a inga lai lalo o le fonga. O le fonga ongi ongi e le ngongo foa i runga i a kaka alapi. Nga lai a lainga o mai kaka pai i a. Yo mai kaka pae umanga la koi lole me e kaungo fai e su eile e kama o ainga lai lalo le palpala e ele ele. Ole ole kudanga langa i nei kule mele sa yeir vaenga iyo. Ini la pisa ingai, ya, mefo ini pisa ingai le bayangga ya, ioi Amerika ma Trump, iyo, fale fie fo Trump ile mefale le wo, oasola, sa kelinga, oli kala Amerika iya kung umal langi sa, pia oli kala Amerika sa fa nga iya kung umal. Al mela le boy long e Trump. We le aila lo wo. Lo bo kele nga fa kawe. E akungu ui a la pi e ma wai le swa ui e le swa. Fa kawu la vai a faya o e sau le ngu umale. Ah, a faya o le ngu e sau ma malanga kupe e worth. I kangaka alapi. Ya, yeah. E whakaua e kangaka alapi le. Le kupe a le ngua ya. Kai pefo lao sainga. E le I. Le ua whakau ngai e sainga. Le ua whakau ngā le. Le ua whakau ngā le kupe a sainga e whakau e le sua umai I.
0: Yo, lau kwe ngā ngā la co-currency.
1: Ya, kasi rā ngā me whakale fia fia I Amerika. Ukele inga kasi nga me walang o sainga kele soa ue mga umia walang iko kele kaka. Mawale kuiki mawale lua pili yonga o sainga. Alaiso so waku ye ingia. Inga le olo kele lava le population olo ngu ole kele fo inga ole me kauo nga. O nga ave ia inga eola ile. Fa nga eola umaia ia changata fa ie ngofo ile ngu. Ya la la wa wailo ho America ya wale ko ya ngala ko kalai I oi singa mo ya la e ave ya ile kala America I sing ai la bu fa ka uma ye singa fa ngala ko ku pe fa ka uma ye suau wa ku fo ya singa o la uma ye suau wa le fa ka wa la ori yo ya la la fa ye singa la wa ngose ole se kilo ifo va ai o la ese ale fua e vo ya a perkangia ese el fua America ese fo le fua sainga e baba I vo la alma ko va
0: le wo ye le o sainga
1: nga ya ngala e ma fua ile mere wow wa kun e fo ila ba a o Europa ye wa kwala ko fa nga la ko kupe fa kaumaya ia ya wa a fa ka uma fa nga ila ko kup a fa fo ila yeng ila ko o lo fa ye o Europa e ma nga o fe su ya ima ma ma i Iran po ma i ala pin mele ma wol so ya fa ngo fi fo ila ya le nga fa nga la ko kala la ko kup e pe ol menga le ma fu ai le ka wa le ala wori ya a fo ye le mena le o so ia ya america i ya la la ol me la la wo ku nge ya la wo ku casa la wo le ise casa la wo le ai se sulia le fo isa fi ai wai sulia la makang al me la la wo nge la wo makwa wo makwa la be ai ya ya i ya la la buka ko vai nge ya la wo wale ko e kau ko kong o lengu a le wo america i e kau mo fai e pungi pungi i le mele ye le straight le ka o le straight of Hormuz a ya wa o le straight nga e fai ngō fie nga poloka e Iran. O le manga o la nga Amerika. O woiroa e Amerika ua. Wo umai i le malosi o le ka la Amerika. I mou meo whaafika ua inga. Wa la vo inga ma nga o vo ia tunu ulawa Afrika la kou. Ole a faile kasi ale currency a Afrika fo ila to ya. Ya si on fa la vlave. Wole ele o mafai nge yo nga la fo ma nga o fo ia. La ma nga o Amerika a umalo ia i a lapi. Ya. Ma so so o lole ma o i Afrika bo. Afrika kele le ngu ulae. Kele le ngu urai ai, kele fot kama a inga lai lalo le palpala. Ya. Ai usi fafonga. Kama iska ko peselea.

Ay kala pre ma gat kum tu ri to ma ka na ni we ku li u mo fi fi do to ru e pung pung lo tu fo nei a ma ki ku ma fa lan do pung pung a li o ke to na wa ki mo ya tu a ha ka na kala ke ha do to ri to mo mu wi to ki to ta ha ku mo wi do to ru e pung pung fo nei ke la te ya mo do to ru fa ka lo ang a new program for EV 98.1 FM Kangaroo Point. Ho pe te to fkara pa kium tu rosi ko me na fini ko pro no mayam to ko to fa ni to lu a ro an ge fo lo kup mai han na nga mai salam salam mo hibon fu mata kupu u a to lu mai fa ne be mai to pe

Ia mai tu taki atu ni ki tau hea whalofa ki hea mua tōlu a konvinanga. Sa whanua se one tali I whalofa lai atu ki a koe ki mga pungi pungi pihi e ni ki he. Mo hea wa tau whanau ki loto kaina, tēnā mō Michael. A mamuna ki kua ma whala o tōlu ki he loto kaina kua. Ma sike mai te ki pungi pungi, ai roko ma sike pungi mohia ngai ni. Kai moha, a mamuna ki kua ma whala mua. Ke roto ka ina mo e, pasike ka hake pole te ma valavai ma whanawhana ke inu inu mitaku a ma whanawhana mai fōki te ia ke tamu ngahu nei. Pihia ni ke hawa tama whiwhine ko si mo e hala tuko ua. Ke maanga nā ko Sydney mo e tau whanau whalofala I atu ki am toru. A mamunaki ko ma whora am toru. He nonofu mai ke he matakavia. A whanongonongo mai ke he lolongo nei whakahaviri anga I vai papahi ka uhu atu. E maka furi furi siafa.

0: Hai ha ko me mga ke la te te tala tala no te tulu ko e. Ba te ulu tala ke he mga ha pungi pungi ne ko e tau whanau mo ha mo e tuku aonga. A tungi ne he la te tulu ko tuku tai aonga he tau whanau ke he hawhlein he whaite pukamore si ko e. Whaite pukamua e, whaite pukapane he. O ke o ke ara tulu mo e tau aonga. Si ringa fia fia lohe ni whakalata ara tulu ha kua. Mo mohe lo loa de gaha. Ati nā kai tuai, āra tuai ke siu siu, ke watu ki tau aonga ka kua. Oki oki tei moi mo mohe ke leva leva kato ala ke mga hapuki pungi. Sei loko hingoa ka hai tau whakaroanga i tau mga whaua ka muna whamahana mo turu ki. Ke o ke ute tau whanau ke whakakoko ki South Bank ki po ke o hifu atu ki hi. Ma ta whanga nai korokos ka koe Oki oki e, nā kai la whai whakatokaanga i mo toru, nā kai la whai whakatūtālaanga i ko hingoi tu mena ki tausi ke whakawhiawhia ki teo whānau ki he tuku aonga i. Ka e tō i loa whakahanga ni kaha ki te hama mga ahui mua, tuku atu ki he tangata ko nahe whai, ko hingoi hana mana tuka ha.
1: Uti ki he pāki i ange piti e, kai e.
0: Mi taki rei ne pisa, ko i teo mga muka ni mtana.
1: E whai poke a do toru do... Nei kua whakausi tau aonga ke tau nei poki kua hai aru ture tu wapaka kia pia kato kua ingoa tu ingoa he
0: whakaera ki tae
1: tu whomura he tau tupu kamale atu I hai whukita he ma whao ka whakausi ana aonga mo e whindatu he whomura ia si he pia ni whoru ha tu turu ha tu he tau whanau ni watu ke tau aonga tu orunga kwa muna ki ke whakausi mea tu ha ia tuafu ka wata rahau ke he tau nei. E, mā ngea ngā gaiuna haroa mune ka hā he ewhi tā mā kāne ne nofu mō tau gaiuna ke whakarawe mō e oha, mō e tawe pōi, mō e whakuna. Si mā ngea ngā tau mune ka e tiwi tā mā kākua. Ngā sia di hatu tūru hau rolo pā mune. Te anā ka hā tō. Nō mune ngā ka tāhi tū mune tō ka hā tō aonga kā si tūku tō aonga ke he tau nei.
0: Christmas.
1: Yeah, the last time I got in the toy, she took the hour and a Christmas. To the ke uta ke whakawea ki whega ha, ke la te um halo turi te ukuku ngamai he ta waonga ke he tūm nei, tu liu lo turi ke kamata hoki, si tēnā he tu taka mura ki ha ke kuingua ni lo turi to whanau kua a muna ki to to matua ke uta ke whakawea, puki uta ke whakaheki posi, puki uta ke whakaheki tureni, ke to mga honek. Pena e whakatau toa tu ma mala ki whikau ia, whai muna kai e whakatau ta. Ka mai longa puke tō tōru, ko aipi tūreni e mga ne, ke hosi lai tū tūreni. Ke liu lai kamate maina pō ia ka tapa horim. Si ko aipi whai tūreni a tō tōru mune ka whaon, ka whai ta whoro whahi he mga ngane, ka e whai a tō tōru. I he taone ne hake ki pinilizi, hifu ki kōkos. Koe mōwene tō pō se ke mō ke tāone, pō ke hohaki he tāone ki o atu ki Gold Coast. Hai a mā, pē ua kua mawhara le tū tāla tō kāra.
0: Hai a whakawela, rōrongo nei ke whakatangi atu ke whakawhiawhia ka mtūru, tau pika pēka ringa uhu atu e makapuni fōri se.